sa me ni nkwa wo wu na so wo yo nyame a nya wo ka no abam na nya wo shebo echi shime.

Messie. Fame djume siye wu. Fame warye siye. Fame kwe siye. Babo se abandon dini wu dini. Na wongo gantua wu chiwa wu. Na wudi wu siye. Oh Jesus.